0: chiti kolama kolavita chani hani yukhuve opopita ta ki kupya khake choka ngatamu thula
1: chalo ngagati ga ka chongsa so na sa ta pu chove ya na ta rui